bano obebo ho akwanye ya na nso na bi bedu ye ama fumu bano ne hu hia ma ajinkwa yesu ama wo hene yesu fa fumu bano so adene ye ne ma akese akese dia wonderful sene no ne da so asa e woni pani so a woni da so ne yurade e wadi be sano no beti wa fim punchira biara mu amane biara o ha biara da wo so no se wadi sane me dia na wadi be sane wo so so da fo be be bia me ne nua no ne me mampo ye da awre ho nanso na wadi de me famu se de ya metimi adi adanse ama ono asafo wadi na wadi ya de kase ma me na o da fo wo so wadi be ya ma wate ya he cho sam ne ma lies of me odi na nan nanso abra yesu dru ho no mata kacha Jesus said everyone who han man come your lies us and kwam nanso awrade ahwe ne mata kae no se awrade timi nyane lies us fro wo mu sama ne benkwam dia se ne na wawu e woni p

afa na mu se monukum ne ba na monukum no ade akodia na ba wo kasunsu mu kasasa se ka mu ko logo logo kata matindi ni bosh aya saka se bi da di wa chi ho o chi ka se bi ba fi ha eh metin yumbi wa se